0: proyek sa bapak kana sa mga pwede iya mga naaga sa kong mga narakan nga na
1: mga mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga.